sibongeke laphana ke bonke abasakaza bebe khona ngosula namhlanje ngeke ngasho ke ngiyabona laphana khona yamamkandla uthona welcome up lekhona esiyabonga kakhulu khona leya amamkandla ngabe unjani NKD uthi sikudumezwe khuya siyabonga kuleyo ndawo nonke ke elilalele umsakazo ngalesi sikhathi siyabonga kakhulu sengikhona.

ukuhlathulwa umuntu bawake laphana eziwudlini eziphaleni ngabe ngakini lenzani ke mawulalele ke usemakhaya ke lina lenzani ngabe limile yini kuvunekile yini noma hayi ke izulu lana kakhulu kwagcina ke kungakutota ke kwagcina ekuthenini lingakwazi ukuthi livune ngendaba ke yokuthi kutotile.

ubalekela khona alifikele khona ekukulwini ukukhulula ke umuntu phambi kokuphupha ngomuntu ke laphana kuyasetshenzwa ke ukuze ke phela likwazi ukuthi lifake ke lugcineke kahle-ke laphana esiphaleni. Siyazi-ke ukuthi umumbu-ke ma usukhululiwe-ke noma-ke ngamabele-ke sebhuliwe-ke laphana afakwa esiphaleni, kanti uqala-ke ngokufakwa esiwujini ngaphambi kokuba ukhululwe, kumbe amabele ngaphambi kokuba avulwe. Sanibonani lonke-ke eliceda kuvula umsakazo, kumbe ngithi eliceda-ke kungena-ke lapha ehlelo.